Bible chapter wa katre fa la fifth one is there. Asori dan we mi di da ku be ku na mi de na sa asan. O katre ne sa uni fie de do a. Ye di asi asori dan. Now we free sa a dine si wona. And I walk and want them. Now pass what trap that in ni pai ye ni pedu ani asori dan. No a kan ni wu a wa di ni pedu ya da wu. Dako. I want to know that I'm sorry.

ne ka urade wonde mo ani sutire urade se ukuto na we mi dia ni ya busia bia ka wo ho na mo kuwa urade na mani ta woni na urade so na mo ni ka urade wonde mo ma o de wa kuma pe o

padia ke siye bia me de sa japadia we yesu siye ye e bi sa japadia ne pote e japadia ni asa kwa urade hallelujah.

na mafa so an samu wani munya mu wa kwai min timin ko wusiyan tun fura da yadda na ba ji an so ku ba kai sama ka siya ni yin tin garaba ina biya tura yayi erade an kai ka sama ni yayi mame kasa

0: wanim atafu bi atemi sra obema watafu asiasu wanim Jesus
1: e mama mama siya dabara bosiya.

Oh Jesus. Nandere baba bosabri kababa. Watamsema ye novi yase. So bito yase muni ama. Na winyakopa wuto nini mungu. Watamsema yase ni nakono chamu. Na dobe ye ni winyakopa wabani. Ono nobatra hoda.